0: ti da 8 years of na na do dan ko akufu adu ye chi kokefo obi wa ha no two ways about that say time no ya nchi kokefo wo mamu a ba ni kesie mu pa kesie pa say no 89 years ni e bin si da
1: na me na sin sompa 106.5 fm ko na Bunsu and Cheng na Makwako Tiene. The other issues we'll be talking about today live here on Sumpa 106.5 FM on For God and Country. Now, Bunsu, justice and accountability for it. But your microphone, as you saw, but I'm into your mic.
2: Prof, we did. Kuki asemi de titi. Last time, ba ne France di na ban mebeka asimbi. Ona mebeka asenga President Mahama oba se obeji dimpa. Na ne legacy na opese eka ho no so wan hwani ye ankofo bi ba mna tonsium enti me ka se be ya interior minister another security has no nyina ompa mo last man kan wa and sound the south africa cry the iba
1: yeah
2: nipa bia ni ho a wo ga na ha wo de ne be kwa kwotena ho a so wan hyehye mra bia e dine a sa ko kan asem we betwa ebi se nipa hia sika ana sa ankofo no so ko kemfo no mo sika o mo sika pa enti wo munim the way a omutimi tonkofo no mdi kokee ni twam ko ana kokee na ko no so enye ghost ene tufa wiem nipa na wo ho by South African ni dey send a shan bag
1: yeah shan bag
2: nipa na wo ho ena wo de ko full play on de ko ye sa na na mpese mbusa se sa shift no ya yo omudai na me yed mo a chant ghost pills so ko underground na se wo shift na wo no gold yira bro ni no ba nipa ba kokra the fire mo mo shift ni nya wo bepam sa da na wo hu ye wanka sana na omumblate enti obi ya de a usuro ho a wo bebo amane se asoma sisi ni wo ye se de be ya wadwuma nse enti no ma e question sana ye ya galam se enti mintu ase wo kofo operation ho ahwan ni kwa no ne nkofo na kwa wa no bo omho ban no omo ye se adwuma gold adwuma no wo e ba wo se wenye megu no mate foforo wo ti foforo na the same thing kra na afi na ye wes because nkofo na wo de ade na se omunsa no omo nye no kwadifo eti tem bia no so hu se once akokeko kokeko kokeko no etokro bi de da ba bi etokro bi atuatua ba bi a o se utuatua no na before so betuatua no omo osesi ano omo nya no kwafo pamo omo ansa na ade foforo aba no ase se mladen den den se kokeni na ono ade kokeku ta no punishment ade be man se 10 years ade o man kwa man kwa no o se nka man 20 years because o no amane kwan ko ntimen fanko cocaine e normal aye ekum yem tese ebi mo dwapade ahye because of cocaine ko ne banana mato ntone fi adi an robbery a o krom ha da bia meka se cocaine difa enti se atemam na da bia e be du baby krom be ka se o ko ye gana ni yem avesa me krom because cocaine tia tese o mu krom timi suro me ma mo vesa enti sa de wa beto no anya sem keto a edi ho agro aya na sem bia ho hia ba ke kan asem we asem hia o sa president mahama medem nim so so baba gidimpa wo ba ye wo ye no ma mebo abaso se kwan a wo yi express road yenfa odin to so ne nya mahama express road eno ma bia wo ye meka but wo penso nyo na akogina akoton ko ke dia but odin ye bebo enti wo a wo appoint sankofo no hwese so mo ye ne bon ya pam om nyina na fa foforo bra ndc fo bebre wo mbeti abu mama na fa sisi mra dem din din sasa shift we ya ba na mo na mo wo shift bo ye 10 ena ko ke mfa so kora ye hu a munyina no ya de mo be court se jeri se ni pan se no kre se kokeni se ya wo su ye be jeri mu de se times 2 sa sentence times 2 because no my question and say na time akwa na bia obi a o se ha o Ghana de afo enya me form kokeni bia ma me form fo ada me ko no bia de ne nam ha eni na wotwe enya fo Francis South Africa ade ti rose basa o ma ya team Trump to se si a o dwene ho e be do point bo be ka se Ghana ni kwa me ma US because mo ma mu kokeni ati ati se into prof the message president mahama ne say what dem call for foforo ba emfa ho ne number of people abese to omo airport ana habo say kwafo no nya no kwadifo a enye machine so enye ai no bi o eni pa na ye adwuma no nipa nso hia sika ene kwafo no sika o betimi ato omo nyina emfa ho nipa we ala ti na ka poke o bi fra
1: na bo so say dey wo kan no so omo mo o sisi akra na ye pabom ne
2: am na bi o so sisi man mu ya den yesa we dey wo hwe we ya nima ase emfa ne nkotum na we
1: dey bi dey bi dey bi u ka say woni ye wo o sisi akra ye pamom na bo so ye pamom ne ko fa ye
2: sisi akra
1: mo tre nya mo tre ye pamom o sisi ne ko fa ni pa foforo e di ba porto a say dey wo chese ko kin for no usgar what's the guarantee say sankro for no mo dey o mo aba foforo ne ento
2: prof prof sa bre no we no ba hye mra foforo because ankofo no omo no omo deal no omo ni mo omo kofo omo ho no a omo ye sa de no omo ankofo omo no omo ye sa